0: natin kamay.
1: Grabe ang iyo, ako lang ako ng tama. Bueno, vamos a empezar a movernos un poco ya.